suka ngona umfanekiso ngensizwa ngqoko usho lapha na ke ulimithi emvuka nala phezulu lapha na ke nanda lapha na ke hayi bo enkandla ya ngensizwa ngqoko isihloko salapha na ke sengoma kusho ogwija ke ngoku 27 manginoma ngivele ngithi 28 minutes after ihora lesibili ya mhlaka lapha na ke 16 kumandulo ka 2026 imnoto evuka amajola benojikijiki bathe yila ma stop and go otherwise umakanga utishela lapha na ke kwi geography uthe yena ke isichaka esizikhanyaya angisona isichaka njengasithatha kancane besho njalo lapha na ke utishela ulesithathu nganza kwethu njengenjwayelo yalazi udaba azovusana amadela abuthongo ngale nje lapha na ke kwelesithathu uzosho umuntu uvusa obani ngayiphi ingoma ayithandakho bese ke ngale nje kwelesithathu ngale ka past 3 ayikhona ingosi zidadele zibulalane wemfokangwenya ukhona usaliwa ukhona ugovozile ubani ngwele phakathi kwabo ke bobabili osukini la namhlanje. Otherwise sibuke kasanda lapho na ke isibalo sezidumbu zabantu besifazana batholakala bebulewe lapho na ke ekuruleni Gautengi kungalwisana kanjani lapho na ke nalo malgaju ogila lapho na ke lomkhuba khuluma nami ngizwe ku 0687649969 ngikhuluma nawe nje ezolo ebusuku silale ngezithi amaphoyisa akade ke enesithangami sabe indaba yabese lapho na ke ethi ke cha sibeke imali ngango 400,000 kumuntu nje ozoqhamuka nolwazi ezositshela ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani ubani lo muntu obulala lapha na ke abantu ke besifazana abanye babanjwa bejoga noma babanjwa begijima baqweni bezivocavoca amaphoyisa akasebeke ke imali engako ke lapha na ke eceleni u lieutenant i-commissioner general uTibelelo Musiliki Dimpane naye ke lapha na ke u minister wamaphoyisa uFiroz Khachalia bamamezeleke lapha na ke lesisi namayo lelinani lemali kwi media briefing ibikade lapha na ke eParktown Town khona belu eJohannesburg ikhuluma nami ke ngizwe kuthiwa komunye umzimba ko umuntu wesifazane utholakale lapha na ke untanta lapha na ke emfuleni obizwa la noma emfuleni wase Clayville ebuduze nje nemoli yase eThembisa yonke leyo ndawo ingaphansi kwayo ke ekuruleni uthini lapho ngasekhaya ngenzeka kukhona imali

0: umuntu lona akanayo iID number
1: niyalizwa yini lelo lizwe limemezayo webafana bembalance mina ngiyalizwa

0: 88.4 FM. Number 2.
1: Hey, ngimsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela nje ukuthi icula ubani ngivele ngi-download nje khona manje. Ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoma okudlala ingoma esosandanenza. Ngikhonge neyami njengangazi izulu indawo. Awungitshele phela ukuthi icula ubani leli qhawe le la likhuphuka ngempela. Yabona ngoma okudlala ingoma esosandanenza.
2: Bafana ngeke

igoli liyangehlula itheku liyangehlula kusho lapha na ke isaliwa seyintombi phezulu lapha na ke empangeni ingane kababa undunakazi nezulu messengers ngizoke ngemfonele ngoba engathi useyahlupha usedubula abantu hayi uzoba nenkinga ukhovozile phezulu ophongolo impumelelo isihloko senkomo 0687649 69 yakhumbula ukuthi usevela uhamba phambili lapha na ke usaliwa ngevoti elilodwa elivela lapha na ke kumfoka mahayi yakhumbula ukuthi uthe useyavota ngoba kungenzeka angaliqedi uhlelo 1 kusaliwa iqanda lapha na ke kugovozile bathi akade leli go uqhuba lapha na ke intwala angewisa ugovozile.

0: umhlandla ngwenya nesiqi saseAfrika.
1: Mr. Ngwenya putomdala, kulungile, kulungile. Wayiqhatha lezi inkunzi, wayiqhatha lezi inkunzi putomdala ngama nokovozini. Phile budwa ngama nokovozini.

sukubana bengathinta inkunzi ehlabayo ukubuza lapha na ke usaliwa nomalume uDennis ubaba omncane uDennis ngalesikhathi usikwebo sentambo 10-2 lapha na ke shayile time kusale imizuzu elishumi ngaphambi kuba ngiphume lapha na ke endlini ke zokusakaza inanda 88.4 FM kwela kuye kulinda u12 for new year yini suka kusho lapha na ke ugovozile ngalesikhathi wakuthanda.

0: ebenzelo zonke zomprofeti zizobe zikhona ngalobo usuku kodwa kukhona oyobuya ukujabulele ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho angazi ukuphi nendawo kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September ilanga lokuceba kwabantu ngifuna uphathe imilyoni ngifuna uphathe indodla zeimali kwezakhe izandla ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya zikhanye izinto zabantu mhla ka 25 September ingakuphuthi lenqophamlando yenkonzo Jehova makakubusise uyogwilika ngalobo busuku
1: Angibingelela kakhulu mlaleli ngiyakubingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila lokubingelelayo uDr Mzinto uMavula kuvaliwe ngikubingelela kuNanda FM ngibingelela kuSiyathuthuka FM uJehova makakubusise uJehova makakwenzele okuhle namhlanje ngicela ukuqala ngivula uhlelo ngomkhuleko ngicela ukukhuleka kanye nawe lapho ekhaya ngicela wena ogulayo ngicela ubeke isandla sakho la ogula khona uma ngiqedakuthandaza ngizocela ucheke ukuthi lesi sibhobo ebekade sikuhlaba sizobe sisekhona na ngizocela ucheke ikhanda ngizocela ucheke amadolo ngoba njengoba ngithandaza manje ngiyazibopha zonke izifo ngiyayibopha yonke imimoya lonke uhlobo lamademoni oluthunyelwe empilweni yakho ngiyalibopha njengamanje baba ngegama lika Jesu ngikhulula ukuphila ngithuma ingelosi yempiliso phezu komlaleli nangu uyagula nasi isifo esikhandwe imimoya yobumnyama phezu komzimba wakhe ngiyasibopha lesi sifo manje ngiyasibopha lesi sifo manje asinamandla phezu kwalomzimba asinamandla phezu kwalomzimba ngibopha ngisho izingxabano laba baxabanayo ngibophi umoya wesichitho laba balwayo laba abangalali bengathethisananga baba ngiyabonga ngegama lika Jesu ukuthi yonke imimoya ebihlupha lomlaleli idedile phezu kwakhe amen mlaleli wami lapha ekhaya kuyintokozo kimi enkulu ukuba ngikunikeze lomkhuleko ngiyawazi lomkhuleko engiqeda ukunikeza wona ukuthi ukwenzile okuhle phezu kwempilo yakho ngoba njengoba ngikhuleka uJehova ungithembile ngalamandla anginikeze wona ngakho ke ngikholwa ukuthi sekudedile ubumnyama obebuphezu kwempilo yakho Jehova makakubusise uJehova makakwenzele okuhle Sibonge kakhulu kubo bonke abantu abazinika isineke sokuba babe umndeni wethu ngoba ikhaya lokuphila leli ngaphansi kwagcobo nangaphansi kwamandla omprofeti uMavula kuvaliwe ngiyazi ukuthi izinto zakho sengizivulile Ngokulalela nje kwakho lo hlelo bukhona ubufakazi kukhona ukujabula ozoba nakho ngoba iyagijima lengelosi iyabavulela abantu namhlanje ivulela wena kusasa izovulela omunye mlaleli ngiyakumema njalo ngamasonto ngo 9 o'clock yenza isiqinisekiso ukuthi uze ekhaya la

amandla. Uze ekhaya lokuphila. Uze endaweni yomprofeti. Uza emantsele number 110 kumngeni road. Uza kwazinto ziyenzeka. Uyedwa izinto ziyenzeka, uDr Mzinto. Uyedwa umavula kuvaliwe. Uye lo okhulumayo. Lalelake. Namhlanje kunesihloko engicela ukuba ngikhulume ngaso. Ngicela ukukhuluma nomuntu othi umprofeti ayibo. Uzikhuluma zonke izihloko. Kodwa engazuthi uyasikhohlwa lesi siqondene nami. Umprofeti awungisize. Yonke into engiyisebenzisayo ayingisebenzeli. Uyazi umprofeti angisetshenzelwa lutho. Uyabona ukuxakeka engibhekene nakho neingane zami sezikwazi ukuvele ziphume phambi kwami ziyophanta kubafana zibuye nezinkwa enye ibuye iphethe uplastic angisenalo ngishizwe lokubathethisa ngoba ngizobathethisa bese ngibondla ngani umprophet awukhulume kwenze njalo konakelephi empilweni yami. Namhlanje ngizocela ungiphe indlebe lapha ekhaya. Ngiyazi ukuthi indlela abantu abathakathana ngayo benza isiqinisekiso sokuthi ungamlaleli umuntu ophethe isixazululo. Yabona ubuthakathi abantu bakithi buyingozi. Buyingozi ngoba umuntu uma ekuthakatha okuthakatha bese yakuvala. Ekuvala ukuthi ungasukumi, ungayisukumeli impilo yakho. Buyingozi lapho ubuthakathi. Yabona njengoba ngizokhuluma nje. Le nto engizoyikhuluma into eyidingayo. Kodwa uzongiziba. Yabo? Ngoba buyingozi ubuthakathi. Le nto engizoyikhuluma isidingo sakho. Kodwa uzongiziba. Ngoba le nto othakathwe ngayo ingozi kakhulu idlula ukulamba kwakhe esiswini le othakathwe ngayo. Ake ngiphenduleke lo mbuzo wakhe ngisize lo mlaleli othi angilungelwa lutho futhi angisizwa lutho. Ngabe kudalwa yini umprofeti? All right. Okokuqala ngicela ukuyisho lento. Umuntu bengadalelwe ukuthintwa izandla eziningi. Noma ngabe kuthiwa lezo zandla izandla zabantu abaphiwa abaneyiphiwo. Kodwa umuntu bengakudalela ukuthi impilo yakhe ayithintwe izandla eziningi. Yingakho minister amakhosi uzozwa kuthiwa uminister uzubani bani uhamba inyanga bani noma uhamba ugogo bani uthi mathuthola umlando wakhona akutshene ukuthi ubaba omzalayo wayekade ehamba lo baba naye walandele enyathelweni zikababa wakhe. Amakhosi awathintwa abantu abaningi. Yabona nje ezweni laseSwatini bayazi abaseSwatini ukuthi inkosi uMswati esigodlweni sayo noma egodlweni sayo ina inenyanga eyilapha yena kuphela ongeke kusuke la uye kuyona ehlale esigodlweni impilo yayo yonke eyathatha izifungo. Yabo igaya umuthi nje igaya umuthi igaya ikhubalo nje eliqondene nomswati angeke iphume iyonikeza omunye umuntu. Kwakunjalo ke ukuze umuntu ayikwazi ukuyibona impilo umuntu wayithintwa isandla esisodwa. Into edala abantu bakithi kulezi insuku ningasizakali ilento yokuthi uhlezi ucuthile ngisho usetexini makuvulwa nje

wonke umuntu uyagijima yakuyena. Iwasho uyayilanda uyayithenga ezinye uyithengela wena emakhemisi. Uyabo yonke le yonto inawo umthelela mlaleli wokuba ungabusasizakala. Ngiyazi ukuthi mina uzothi kumina umprofeti angithi sihluphekile. Uma uhluphekile fanele kuphume phela uyofuna usizo. Ngiyakuzwa lokho kusho uqinisile futhi. Kodwa mnikeze isikhathi umuntu okusizayo. Musa ukuthi ngomgqibelo ugijime uye kuleya nkonzo ngesonto uye kuleya ngolosithathu kunenyo izwile usuyagijima usuya kuyo ngolosihlanu kunenye inkonzo izwile yomunye futhi usuyagijima usuya kuyena usezwe ngenyanga ethile yasendaweni ethile ngolosibili uya kuyo usuke kuyona udlulela kwenye usathu yakuyona ubona abantu beshawula line komunye umuzi onoguqa standards usuyabuza kwenzakalani la ukuthi hayi kukhona ugogo lapha lokho kuyahlola uyalapha usuwehle etaxini usujoina lo line zonke lezo zinto zinawo umthelela wokudala ukuthi impilo yakho ingabe sakwazi ukusizakala khumbula phela mlaleli wami wena uzokusiza umuntu omthandayo uzosiza umuntu okhethwa ingelosi yakho noma okhethwa isithunywa sakho noma okhethwa isidalwa sakho noma okhethwa uJehova omkhulekayo manje wena ufuna wena ukuthi uzwe abantu bese uthi wena hayi ngoba nanga umngani wami uthi uthola ithendu bekade endaweni eyokuthi hayi angiyeke la ake ngiphuthume ngiye lapha ya lezo zinto ezikanjalo mlaleli wami ngisika nje kwelijikayo ziyayivala inhlanhla ingabi salunga inhlanhla yakho angiphathike khona uye uyibone izinto ezimbili zivuleka bese wena usuthi wena hayi engathi manje ngisaboni lutho lalela angithi njengoba ukubonile okuthile besikhombisa isidalwa sakho besikhombisa ukuthi nangu engimkhethile ukuba alaphe inhlupheko yakho manje wena manje usuyamiyeka usuyagijima manje wena usuya komunye uyabona yini manje ukuthi wena usucabanisa izinto ngeke manje izinto zikusebenzele into ozoyibona ngoba manje awinikeza u 3 months kuya ku 6 months usebenzisa ukusebenzisayo okubonayo nakho ukuthi kunenhlanhla okukuphathele yona ngiyacela mlaleli wami ukuba usithathe leseluleko musukuthintwa izandla eziningi uma ufuna impumelelo musukuthintwa amakhambi noma ziwasho noma imithi ehlukehlukene mawufuna ukubona ikusasa lakho liqhakaza iba nomuntu owazi ukuthi nangu umuntu ongithintela into zami mhlawumbe ke ngenza iexample ungaba nabantu abathathu lo iwasho zakhe ziyangiphilela hayi mangithinta iwasho zika lo ziyasebenza hayi lo umkhuleko wakhe uma nje sibize emkhulekweni wakhe uyayiqaqa izinto umkhuleko wakhe hayi lo uyakwazi ukuqondisa ulimi lakhe akucacisele into akwelu

ukhule kumdala ubone ukuthi hey ubusuphambukile ubusuphithanisa izinto nangempela amasuthatha lezo yiluleko zakhe bese impela impilo yakho iyakwazi kuya phambili iba nomuntu ozothatha ube nomuntu ozokuyala akukhuze ube nomuntu weidalwa zakho ezimvumayo othuma uphambo kwakhe uyizwa into yakhe engathi yasukuma uyizwa ingelosi yakhe engathi yaphila ngoba lento yokuya kumuntu bese uyawubona umsebenzi uyavuleka uzufakaze futhi ubonge ekugcineni usuyamshintsha usuya komunye iyazilimaza izinto zakho yini kanti edala abantu bashintsha abantu ababahambayo yini kanti into edala lokho nansi ulalela lo ekhuluma kabi ngalo nakuma social media futhi kunjalo nje kuthe chithisa kugxekana awusabuki wena ukuthi awu lona njobe siza abantu naye bakhona bangasizakalanga kuyena yini esegxeka abanye yena awulibuki lelo site usuthatha nje ngokuthi hayi lona ngoba uthi lo uyabheda angimiyeke lo angiyeke lo okwesibili hayi abantu bangasekhaya hayi bahamba uzibanibana bamhambi yonke leyo nto iyabuletha ubumnyama empilweni yomuntu lalela ingelosi yakho lalela isidalwa sakho uzoyibona impilo uzoyibona impumelelo uzovulekelwa izinto ngoba ukuvuleka kwezinto ngifuna ukuyicacisa lento namhlanje izinto ayivuleki namhlanje kodwa ziyawuthatha 1 week 2 weeks 3 weeks 1 month kuya ku 3 months kwesinye isikhathi kube yila ubona uthi hayi bo engathi izinto ziyavuleka angithi phela wena khumbula kunezinto ezonakele esidalweni sakho okusuke kufuna ukuthi zilungiswe bese kuba nezinto ezoniwa uwena bese kuba nezinto ezoniwa ilabo hlala nabo ake ngenza nje umzekelo izinto ezonakele esidalweni izinto ezithinta isibongo izinto ezithinta ukuzaleka kwakho nongalungiselwa kwakho izinto abazali baze bashone lezo inkinga yakhe ezophakama lapho ezasesidalweni bese kuba nezinto ezoniwa wena izinto ezoniwa wena uthi ubhizi udliwasho kodwa ubhizi uyacambalala uthi ubhizi kunechiba elithile olisebenzisayo kodwa ubhizi uyavakasha uthi ubhizi unegobongo linyakazisayo kodwa ubuyulishiye lodwa igobongo uhambe uye kubangani bakho uyabona yini manje ukuthi wena ozonayo lezi zinto zakho othi uyazilungisa ngoba uma kunezinto ozenzayo ake sithi lento ukuthi uzoyenza 3 days indawo emukelekile ongaya kuyo kusemsebenzini hayi kubangani hayi uvakashe hayi uthi mina ngisayoyiphuzela ulwesihlanu namhlanje siyodlala nezinye iy'ngane kodwa ushiye igobongo uyahamba uyophuzo uyobuya iy'ntatha ngo-3 uyazona phela izinto zakho othi uyayilungisa ziyahlonishwa izinto uma uyilungisa bese ngikhuluma ngabantu okhe abaseceleni abangakonela izinto zakho umuntu ozwana naye

ekhulume kabi ngeyiwasho zakho. Isidalwa sakho esikunikeze lezi iwasho. Hayi yena ufika namhlanje yena. Usegxeka into oyinikwe isidalwa sakho. Mhlamba gxeke ukuya kwakhe enkonzweni. Atho munye makuwesilisa uyofuna amadoda. Uyayibona ini manje lento ukuthi uyakonela. Kulobu bunhlanhla bakho uthi uyabulungisa. Omunye ayithathe lezi washana zakho. Kanti ungowesifazana ayibeke lapha ayithathe kanti usendaweni yakhe. Yabe sifazane. Engabe ubiza wena jayi sibanibani bengisacela ukushanela. Bengicela ungibambela ngoba mina ngincolile. Avela ngayihlonipha ayithathe. Aqukula ibhakede legobongo alibeke lapha athi yini yona lento uyabuya wena ntambama uyaqhubeka uyasebenza ususebenza into enesidalwa esesithukiwe sathukwa umuntu othi uphila naye uyayibona impilo yakho ukuthi izigaba engakanani eyimele ukuthi zicashelwe ukuze ukwazi ukuthi lungiseke Ogcina ke ngicela ukugcina ngakho namhlanje. O9 mhlaba ngizothini? Mhlaba ngivele ngithi ngeyibomu. U75% wabantu abangalungelwa izinto. Abantu abanamathela kakhulu uma benza izinto zabo baphakamise kakhulu indaba yesibongo. U75% wabantu nje abathi angisebenzi. U75% wabantu abathi ngenothandweni mina ngiyaphuma. Nase ngiyala ngihlala khona nginezitha. U70% walabo bantu. Yilabo bantu abathi mabenza izinto bekholelwe sibongweni. Lalelakhe emlaleli wami ngizwa kahle manje. Kona bantu ababa nenhlanhla mabezaleka bazaleka ikwenetu zesibongo seyiqediwe ukhokhwa Kona bantu ababa nenhlanhla yokuthi ubaba nomama wakhe bashada umshado bawuphelelisa baqhoyisana bathelana ngenyongo kwangaba neyikwenete esidalweni sabo uyayibona ini laba bantu ngokubabeka kwami igaba zabo laba bantu laba ngeke bafane nawe lo 75% ke engithi mina yilaba ababhedelwa izinto ngenxa yokuphakamisa isibongo uma kunokuphahla abakwenzayo noma kunokukhuleka abakwenzayo noma kunensebenzelo abayenzayo ilo 70% ikhe kababa nomama bangashadanga ilo 75% la khona umkhulu owagangelwa ugogo kwase kuzaleka ingane ongayona yala ekhaya le ngane yazala ingane yaqhubeka yamemeza sibongo engasaxhumene naso ngoba ugogo waganga lo 75% engikhuluma ngawo ilo 75% othola ukuthi phakathi nendawo emsukelweni wesibongo kube neyinkinga ebekhona either ukhokho owagangelwa useqhuba inzalo ongayone yakhe ngoba akekho amtshena ukuthi hayibo umkakho ulande ilongwe ngaphandle akuyona ingane yala ekhale laba bantu ke bavamsile ukuthi njalo mabenza izinto bese bephakamisa isibongo izinto zabo zingabavumeli ibona impela ke laba baze bathi Hayi washa zingisebenzeli. Ibona impela laba baze

Ma ukhuluma kubantu kusungasishoko isibongo sakho. Kodwa ma uniphakamisa into zakho. Faka igama. Ngoba kushuthi wena usetshenzelwa isidalwa sasemndenini. Futhi usetshenzelwa isidalwa sako malume. Usetshenzelwa isidalwa esiqondene nawe. Mhlawumbe ngicela ukunisiza webantu bakithi. Kunesidalwa esingaxhuma emndenini wonke. Esixhuma kuwe nje kuphela, fanele ukwazi lokho. Uthanda ukuthi wena uyingane eyavele nje eyayikhethiwe, yayikhethwa ukhulu. Ukuza kwakho nje emhlabeni. Kunesandla sikakhulu, kunobizo lwakhe olukwena. Noma umfobo kakhokho. Kodwa manje wena ucabanga ukuthi njalo uma wenza izinto zolokhu umemeza isibongo sakho ngoba nakho ungakambele. Kulokuthi mabhela amahle. Hayi. Yebo ungakambele siyavuma. Kodwa uma ufuna ukusukumisa izinto nyanke zisukunyiswa wombhele kuwena. Zosukunyiswa yikho ehlelithile. Elalinegama. Lalinasi sibongwe yebo. Kodwa kunegama elalibizwa ngalo. Yilo leligama lelikhehla noma lesalukwazi. Okufaneke lilambule kuwena. Bese ke njalo uma uphamisa into zakho uyeka phansi sibongo usho lelo gama. Omunye uthothi kwakuyinkunzi, kwakuyinkunzi kayihlehli. Wangiwakuphi inkunzi kayihlehli? Mhlawumbe uthothi kwangiwakamthembu. Kodwa wena njalo uma uthi bomvelase zivele ibhede ezakhe izinto. Kodwa uma usuyitholile le mfihlo unele ungathi inkunzi kayihlehli kulunga into zakho. Ngoba yisona sidalwa lesiya esizimele gelekeqe kuwena. Manje inkinga yethu sazi ukuthi ngoba umbaba nomama kashadile ngiwako malume. Hayi, hayi, hayi. Hayi, ngiyanke. Ngiyanke bantu abami ngiyanisiza namhlanje. Ngoba hayi, hayi ngiyanisiza namhlanje. Ngikhuluma futhi kakhulu kulo othi ngithole iwasho zami ngalokhu ngithi nina baka sibanibani hlanganani nabaka sibanibani ningisize nako umuthi wokuvula uzabhedi izinto awukwazi ukuthi impande eyibasiza abanye basotshwa nayisebenzi lento ikuwena inkinga shintsha. Ngiyakusiza manje. Ngiyakusiza manje. Iya ngegama lakho. Hayi le lokudlaliswa. Hayi leli lokudlaliswa likamabhebeza, le lokudlaliswa leli kamthizozo. Hayi. Eze be umthizozo usuka apha akasuki kuthemba. Sebenzisa igama lakho liqonde ngqo. Ay le lokudlaliswa lapha uma Rosana u Rose wena. Hawu. Uma Rosana masekunini manje? U Rose wena. Ukuthi igama nje elidala eligugile kunawe usemncane wena kodwa u Rose. Gama lakho leli. Sabanzana neqonde ngqo. Yabo. Bese uyabona ukuthi ayikho into ezokhanya empilweni yakho. Ayikho into ezokhanya empilweni yakho. Ngoba ibongo nasebhayibhelini nje uma uthi uyabalalela abantu bakhona babizwa kakhulu ngamagama. UDavide, uJakobe, u-Isewu, yabo babizwa ngamagama. Kanti ucabanga ukuthi kudalwa yini uma uqashwa amaSulumane.

0: izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Asibheke kokwizona ezihamba phambili, itekisi ke lithole ukushayisana ke nendle emgwaqweni Everest Heights ngaseVaralam. Kanti ke sekutholakale isidumbu sokwesifazane Cobbsville eMaritzburg maphakathi nesifundayo saKwaZulu Natal njengoba sitholakale sinqunu siboshwe izandla ngemumva. Libumbeni ihora.

0: No. Kanti ongcono yazi I proposal yabantu abasebenza imali bathini? Kuthiwa ngeke ulambe mina ufuna iphi airtime? Ithike ikhunje into efakele umuntu airtime esitrand amfakele ka 2000.
1: Hey,
0: ibone ninganto. Hayi yakhipha la.
1: Ngiyakhuvula nje ubunye umngane bese esawongaseke emhlabeni white machine intombazane ayibuza ukuthi wagcela ukufika kini uphethe isikhabu esiphelele nje. Ingane umuthi ingane ephuma e-university rates ingane yodidanga impela.
0: Yeah.
1: Uyacabanga ingane phela akushiyi isikhabu ngoba ushiya imali 5000 or whatever. So ayizothola imali esikhabu esiphelele.
0: Angithi uyezwa ke. Angithi uyabona ke lento ukuthi ngeke umblame lo muntu ngelila mase kuthiwa isimo sempilo kuwena okaduthu nemali sesithu ukwehla mase kuthiwa hayi labantu mami abanaliqiniso no uneqiniso iwena othe ngeke alambe uma ukuthi umuntu umsukela engacelile uthi na u 10000 sekuthi u 10k banje uzo umphilisa umjwayeza lo mpilo mase ngasaphili inkosi yami uzohamba
1: uzohamba nale lento lento ngathi ke lento okay eyenza ukuthi abantu bayicela kalula imali kawo ngone ibizwa ngama rand yabo le K ibe ethiwa 10K.
0: Ngathi imali encane.
1: Ngathi nje incane 1K. Ayibuyele kuma 1000 imali.
0: Hayi ayibuyele kuma 1000, ayibuyele kuma 1000.
2: Manje ena inkinga ukuthi masinemali ama artists amaningi kube ngathi manje ena kuthi hayi usuwini jackpot engeke iphinde iphele. Ivele kini vala amehlo ke ngabe nisabona nasemehlweni. Sengibona nafaya nondla. Yazi ke ngibona ngona ama artists kuphela nabantu nje abasebenzayo. Lokho bona intombazane kanhlaba intombazane ibize vele ngobibona ukuthi alangi ngapha
0: Yes.
2: Khona engaphuma nayo kanti ayikuthandi kwakhona.
0: Kanti ayikuthandi kwakhona. Kuyenzeka lokho umuntu engene kuwena engakuthandi hlobo nhlobo kodwa ebuka le mali lekuthi eyi uyayithola le mali.
1: Wena Shandu ngicela ukubuza nje uswako imalini uswako yiphi intombazane nje? Ngoba usuze wakhala wabhala ingoma nje.
0: Noma ngeke ngikuphendule lokho makho.
2: Hayi ngiyaphendula.
0: Ukhuluma iqiniso lengoma le ngiyibhale njengoba ngikhalela abafowethu ngiyababona abafowethu
2: ebagaxele
0: hayi mina ngifunda indlela ibuzo kwabaphambili ngibuka kubo kwabakhiphayo ngithi Harry hayi ngeke ngingene la so ngikhalisela abafowethu
2: phela abaphendula abamazintsha
1: mawukhona usizo wakwaprojekthi abalishada imali akaphumele obala
0: Hayi mina ngicabanga ukuthi enye into egcina ingeke ukuthi isipho ngokutheni is because ngisuke ngiyikhipha okwangempela kumuntu engiphela naye futhi ngoku abonga noma yini yes ngokuthando so umuntu obonga noma yini ngasho kwenye inkathi ngelini la ngithiwa ngasho ukuthi umnike 5000 10000 awufeel because lo muntu wazi ukubonga no 100 rand yabo umuntu okwazi ukubonga 100 rand uyikhiphela wena enkulu uthi hayi ngeke ngathi ngimjabulise
1: appreciate
0: kanti khona umuntu omnika 10000 ethi nje aw uyazi ukushort nakho mangase uede noma 5 bakithi
1: yabo nje mina ngicela ukuphi intombazane imali ngathi ngiphe ngifakele 1000 lokho yabo lathi nje amile shape Gadi ha labo ngithi izobonga izingiposte ngithi izobonga izingiposte ngithi mina lapho December la ngiyibona sele nje ngathi ngisendela ubaby 1000 ngithi uzongiposta lo ngidoda yabo manje ha uzamile shame ngathi ngacela lapho ngathi nje hey bindi
2: shut down my friend alright sisakuyona ke le ngakhulume ngayo leyo thando
0: yes
2: ngizwe ngathi yona engathi intsha
0: yes yona engathi intsha kodwa esingasho asigcizele lokho ukuthi esingasho ukuthi kurong ukupha umuntu wakho u 10k kurong umuntu ukupha umuntu wakho 50k uma kusuka othandweni into enhle siyakujabulela lokho ukuthi kusupportana kwezothando kithi imali kodwa akungabe ukuthi lolo thando selincike kakhulu emalini uma ngathi kulonke osami kade kujabulisa sonke leso sikhathi uma ngathi nje kunesimo wonke umuntu uba nalesimo nkosami kwenye athi esithi futhi angabe sekuthi ke siyancikisela ingane yabantu sekuthi iyashiwa yona ngoba isakwenza 1 no 2 no 3
2: ngelikilanga because today singawe umculo wakho ngiyafisa ke sikhulume le yonto because yona lento enzi GBV endizibulala ingane zethu yona into enzi ukuthi kushawane kwenziweni kwamanje omunye ubone ngathi umunye mainstream umunye usemtsotsi imali kanjani one day
0: asisekule
2: ingoma yakho
0: ingoma yami
2: fanele sikhulume
0: yes ingoma yami ethi nje Thando le mali xoxa nje ngakho lokho kodwa egcineni ukuthi bafowethu siyagcizelela ukuthi

0: qala siqonde kabanzi ngokohlobo lomsebenzi owenzayo siyeza ukuthi ke womunye wabantu abanomsebenzi kakhulukazi ke wokufundisa ngokuphathwa kwakhe imfucuza khona ke la eThekwini.
1: Yebo, umsebenzi wethu nje umsebenzi obaluleke kakhulu emphakathini yaseThekwini ngoba kuyikho nje ukuthi sifundise, siguguzele ukushintsha kwabantu indlela abaziphatha ngayo makuza kudoti. Sihambele izikole, sihambele imiphakathi, sihambele amabhizinisi, senza nje ukuthi abantu baqonde kahle ngododi ngoba ziningi kakhulu izinto esiya siyibona ukuthi abantu abaqondi kahle abanye ngododi. So le department yethu ibaluleke kakhulu ekutheni ifundise nje iqwashise imiphakathi. So yilowo nje umsebenzi wethu thina njenge-officer ka-education.
0: Cha, kuzwakala-ke kuhlelo-ke oluhle kakhulu ngoba ikhona le nto ngempela ethi abantu bakithi sisafuna ukuthi-ke sike sifundiswe kabanzi ngale ndaba-ke yokuphathwa kwakhe imfucuza. Sengena futhi kweminyaka yemikhankaso kakhulukazi-ke ye-International Coastal Cleanup. Mhlampe one kubaluleke ngani ukuthi-ke siqonde kabanzi ngale ndaba ye-International Coastal Cleanup? Ibaluleke ngani futhi-ke lolu hlelo mhlampe lusebenza kanjani masikhuluma-ke nge-International Coastal Cleanup?
1: Kusakaze i-International Coastal Cleanup usuku la esisuke sibungaza khona iy'lwande zethu noma nje zonke iy'ndawo eziphathelene namanzi, mhlawumbe kungaba imifula, kungaba ama-wetlands. Senza sure ukuthi ngalobu suku sigubha ngokuthi sihambe siyoshanza lezi ndawo, siphinde-ke senzele ukuqiniseka ukuthi imiphakathi iyafundiseka ngokubaluleka ukuthi lezi ndawo siyigcine zi-free from udoti, singawulahli udoti kuzona. So nje okukakhulu kakhulu ukuqwashisa imiphakathi ngemithelela kadoti, imithelela enayo futhi nasey'lwaneni ey'tholakala kulezi ndawo, ngoba phela khumbula ukuthi lezi ndawo ziyisizinda, mhlawumbe ziyindawo la okufukanyelwa khona nala kuzalelwa khona ezinye iy'lwane ey'balulekile kakhulu kwi-ecosystem. So siyagqugquzela kakhulu nje nobumbano ukuthi uhlangane umphakathi, kuhlangane iy'kole, iy'nhlangano ndawonye, kukwazi ukuthi kuzofundiswana ukuthi bonke umuntu abambe iqhaza lokushintsha indlela yokuziphatha ekutheni lezi ndawo siyigcine ihlanzekile ngaso sonke isikhathi.
0: Uma ngabe ukhuluma ukuthi-ke lezi ndawo kubalulekile ukuthi-ke sigcine zihlanzekile ngaso sonke isikhathi, siye sibone njengoba-ke sikhula sibuka izinto uthole ukuthi kokunye kunama-practices and rituals as well esike siwenze uma ngabe ukhuluma-ke ngalo ulwandle njalo njalo. Mhlawumpe omunye umuntu uzobusisa la Magebo ukuthi-ke uhlobo luni likadoti kahle hle oluvame ukutholakala kulona-ke impela-ke ngasogwini-ke lwethu. Nanokuthi-ke lolu hlobo likadoti mhlampe lusuke luqhamuka kuphi nendawo uma ngabe sesikhuluma ukuthi-ke kufanele-ke silisingathe kanjani noma-ke sililahle kanjani, kuye kube iprocess mhlampe ehamba kanjani?
1: Iy'nhlobo nje ey'tholakala kakhulu uma ngabe siyibhizi siklina laphaya emabhishi, siyasithole kakhulu iy'nhlobo zoplastiki, ngaba iy'nhlobo uthole ukuthi mhlampe kuney'gubhu zamadrinki, iy'gubhu zamasi, iy'valo zakhona, uthola namabhodlela nophaqa nje konke ney'cathulo kusuke emakhaya kuyatholakala khona lapho lande. Iy'nhlobo ey'ningi kakhulu zikadoti esiy'tholayo. Nakho-ke nje kusubalile izinto zama-rituals, siyathola futhi iy'nkukhu laphaya zifakwe iy'naliti, zonke lezi zinto ey'kanjalo ngoba izinto ezenzakalayo lapha emabhishi. Kuphinde futhi uthole ukuthi kunamakhandlela, konke lokhu okusuke kwenziwa. So nje ziningi kakhulu iy'nhlobo zadoti. Lo doti lona abantu abaningi bangayitshela ukuthi mhlampe utholakala emabhishi ngenxa yokuthi ukho abavakashi abafike bawulahla khona, kanti cha, indlela ofika ngayo kufika ngazo lokhu kuzokwenza ama-rituals. Kuphinde futhi kufike ngendlela yokuthaneleka kwamanzi kusuka ekuhlaleni, amanzi ahamba emzileni kumasomo-drain ayongena emfuleni, kusuke emfuleni kuze kuyongena konke olwandle. So kufika kanjalo-ke udoti olwandle, bese sigcina sesithola sekunenqwaba yadoti abaningi abagcina beyibuza ukuthi ufike kanjani, iyona ndlela ofika ngayo leyo. So yingakho-ke thina-ke senza lo mkhankaso wokufundisa ukuthi asingawulahli udoti noma ikanjani emakhaya, because uma ngabe ulahle udoti sinoma ikanjani, yilapho la ugcina khona usungena kula ma-waterways, bese uyogcina usuyongena olwandle, bese ugcina usunomthelela omubi ongagcini umthelela omubi ey'lwaneni kuphela kodwa nasebantwini uqobo.
0: oge wabalula ke futhi la ukuthi ke kwezinye zezinto enekeni.

0: kula izinto ezazenziwa bangaphambili. Singaqinisekisi ukuthi sikulandele ngoba abeza ngemuva kuthina noma esibazalayo noma esizala nabo kodwa abangemuva. Uma kulahleka thina singenzi ngendlela owakwenziwa ngayo abadala. Iyokhomba ukuthi isintu sethu nemvelaphi yethu iyobe sekulahleka bangabasakwazi ukuthola inqubomgomo yesintu sethu laba beza ngemuva.
1: Yes, mhlawumbe babushukwe ezinye zezinto nje ezifana nezinqubo zokuthi makulotsholwa noma kushadwa kwenziwa kanjani. Ubungathini cishe eqinisekiseni ukuthi ulwazi olufana nalolo cishe alushabalala ukuthi makusuka kulesi sigaba kiwa kulesi kusuka kulesi kuya kulesi. Kuyinto
0: ebaluleke kakhulu mhlawumbe. Uma sikhuluma nangawo umganiswana la ukuze kushiye emshadweni. Kudlule igabeni ngizokushaya ngakho. Izinto ezisuke zeyisintu abanye uthole ukuthi sebeyakwenza bakwenza kodwa bakuxova uthi kuthi sekuney'nkinga ey'khona ngophela itho ngathumela zingale ndlela ebekwenziwa ngayo kuningi esingakuchaza kusuke umuntu eganwa kuze kuzofika kulesigaba sokuthi ashadele kodwa ukubona konke lokho kuhle ukuthi kulandele ngale ndlela yokuthi kwakwenziwa njani emasidulo ngoba uzothuthisa manje andele mishado emhlophe uma usathi idali yomshado ukwandele mishado emhlophe oyubone intombazane nomakoti ephuma kubo bengikhipha ngale mbuzi yomnamo kodwa uthole ukuthi mesifika emzini kuma matende angene emizweni ahamba ayongena etendeni egqokile iphenti isidwaba singekho afike lapho ahlaliswe ehlalweni aqhawulise emzini okuyibona okurong ngonke nje lokho akusesona isintu leso aphinde asukuyeso aqampane nomfana ngoba bezayo noma mezalo nakubazali bakhe kanye neshopo zakhe konke lokho okuyinto thina ngesinto esigqeka kakhulu ngoba manje ngesikhathi ephuma umakoti lapha idlozi lakubo ngesikhathi kusuka naye lidlala emzini kuyokumukelwa phela ngendlela yokumukela ngoba esuke sebuleke kubo ukuthi azovuka la nje sihamba nebhokisi ngesikhathi eseshiye ibhokisi lapho esebuya sekuzokwenziwa ngemikhuba lisuke sekuthumala intonga lakube emuva akusekhona-ke lokho kusuke kwenziwa kungcono uma kuwukuthi angisho ukuthi umshado emhlophe bangangizwa kabi abalaleli ngithi ngiyayigxeka ukuthi ingangenzeka kodwa kuhle ukuthi umshado emhlophe yenzelo sesezekile isintu ungaxutshwa lento ifana njengokudla amaphilisi kadokotela kanye nemithi elizulu akulungi bakunjalo uma usadla akadokotela amaphilisi makuwona uma ususebenzisa amakhambi esizulu uma kuwona ukuthi usudla amakhambi esintu-ke manje yabo manje bayixuba le nto emsakazi kanti iyabalimaza ekugcineni umakoti nayikhishwe ekhaya ezomukelwa ngala kufuna kucaciswa lokho ukuthi akuphele okwenzulu kuze umntwana kubele esihlahleni kubuyeke lapho umakoti kuhambe kuye esigcaweni abuyabe enze konke ngokosi kuthi-ke mhlawumbe noma yesebezame beyithanda-ke le nto uma sebenza le nto-ke.
1: Yes. Babushuku mhlambe enye into engifisa ukuthi usikhanyisele kuyona indaba le yeyinkomo ukuthi seyihlala ebhange. Ubungathini mhlambe kuleyo ndaba inkomo ukuthi seyihlala ebhange? Mhlambe kungamela ukuthi manginawo amandla ngiyithenga inkomo kube yinkomo lezi ehamba ngamasonto ezoba sesibayeni noma ngiyibeke ebhange. Ubungathini mhlambe siqhubeke ngesintu noma ngesimanje manje?
0: Yabona nje intombelatolo ngeshwele. Angiyizwa kahle leyo nto emsakazi futhi nasithongeni ayinasuqi leyo nto nabalaleli bazokufakazela yabona ngelezi nkomo eyiphuma ekuqaleni emjimba nale nkomo kamama akuzona iy'nkomo lezo ekufuneka ukuthi kungabe ngumsheve kufuneka yinyathele namasoloshe nje.

obhekene nabo kudinga mina. Lezi kwenetho obhukuda kuzo zidinga mina. Lokhu kuvukelwa ngabantu nokuvukelwa emndenini nokuzondwa idinga mina lento. Akekho umuntu okususa lento mina kuphela. Uyohamba umhlaba uqedwe yobaqeda abaprofeti. Uzothi abanamandla kanti cha bebengabelwe ukusiza wena. Yabona njengoba ungilalela nje. Iinkinga lezo bhekene nazo zidinga mina azimdingi omnye umuntu. Lono plan ukuthi uyakuyena udlala ngesikhathi sakho nje. Uzobuya kusafana futhi kuzoba worse kunalokho ozohamba kuyikhona. Idinga mina le nkinga yakho. Lento kwaliwa indoda idinga mina lento. Lento kuhamba konkosikazi uhambe kumuntu osifazane othandana naye sebemthathile lento idinga mina. Kanti awukazuzwe yini noma mhlawumbe mawuzwa ulalelisisi kahle ukuthi mini expect yalezi inkinga lezo bhekene nazo. Nalokho kubalayo ukuthi awunalokho into babengangisiza nokukho vele kudinga mina nalokho. Akuthi ankosami emsebenzini abangikhuphuleli imali idinga mina nje leyo nto woza kimi. Hawu kodwa ankosami bakithi angisebenza ngitokhosi idinga mina leyo nto. Nkosami bakithi hawu abantwana bayabhubhudla utshwala bayadakwa abantwana balayikha idinga mina. Into nje ethinta igceke idinga mina. Imina olungisa lezi inkinga zakho. Sangibalungisela mina abantu. Sakushoda wena idinga mina lento. Hawu bakithi inkosi yami bakithi lo baba imuphi uDr Mzinto lo umavula kuvaliwe. Ngiphethe amandla. Kade ngisemkhulekweni ngikhulekela wena. Ukuthi nje make ngakubona ngesonto ngizobeka isandla phezukwakho ngizophakamisa induku yami. Kuhle kwenduku eyaphakanyiswa uMose kwavule kulwandlo olubomvu bawela abantu. Ngizowelisa abantu ngesonto. Baba wami, awuye baba usuhlupheke kakhulu uzozufe usahlupheka. Wahlupheka umncane, ngikhuluma nawe mina. Wahlupheka nje umncane. U50,000 akwazi uphathe ngesandla. Uzokuzamula, awukazi uphathe ngesandla. Lento lenkinga yakhe idinga mina. Imina ozokwenza ukuthi uphathe imali. Siza uya kukhwehlela, ukhwehlela uqedi. Hleza uphethe umkhuhlane wena. Lento idinga mina. Usukusuza. Lento idinga mina. Lento okuqunjelwa kwakho isisu sigcwala umoya kanje idinga mina lento. Imina olapha abantu abagcwala umoya esiswini. Manu kuyochama, uyochama phandle, chama ngaphakathi endlini. Thatha isikiki. Abinaso. Hlala phansi ulale ngiqede ukukhuluma. Kwayona lento lokutatazela uyochama. Yibo laba bakufungela bafuna ungangizwa into engizoyisho kuwe. Ngiyakubiza ngesonto. Ngisethekwini eMantsele. Eduze kwase WMCA rank. Ilapha ngijulana khona. Na indawo leyo mama eMantsele. Indawo eyaziwa ngisho uhlanya laseThekwini. Lapho kudayiswa khona amacansi eMantsele, hayi eMantsense. eMantsele 110 kumngeni road. Ilapha ngitholakala khona ngesonto. Izokhulula iinkulungwane zabantu. Nawe iba phakathi kulabo bantu. Ngifuna umuntu mina odinga ushintsho. And futhi ngesonto yiphethe ushintsho olu serious. Hayi Nkosami ngiyobuya ngiye uyobuye uye nini? Yobu sangifica kodwa. Noma ngiyobe sengisontisa kwezinye izindawo. Ngikubiza ngeleli sonto wena uthi uyobuya uye. Kani le mali njoba ngithe u-R55 ngenzela wena. Uma sengithi 1,000 uzokwazi ukukhona, ngeke ukwazi ukukhona. Ngenzela wena njoba ngishibhise kanje. Oza, ngizobe ngibeka abantu izandla, ngifuna ukuqala ngawe, ngikubeke isandla. Ngizowaqhumisa la madola akho mina. Wena unaso isifo samathambo. Ufungelo wena. Kunomuntu okhulumile. Wathi ngiyoke ngibone, nangempela buka. Uyaguga unalutho. Uthe uthenga imoto yafa. Uthe uzama ukwakha kwama. Waphuma wathi uyogana ubuyile manje. Uhlele egcekeni. Uhlalele nekhaya.

0: lele gcwele inyawo uzoyiqeda lento uzoyiqeda buke inyawo zakho ziyaxebuka oza kumina wena uzoyiqeda lento Jehova makanibusise uJehova makanenze lokuhle uJehova makaniphakamise njalo ngesonto uyatholakala umavula kuvaliwe kwi TV i1 KZN utholakala ngubani isikhathi utholakala ngo8 entambama ngo8 ebusuku ngesonto ya uyatholakala ke umprofeti yes Jehova makanibusise uJehova makanenzele okuhle nizogwilika ngesonto siyabonga
1: ngiyabingelela othobeni lika baba umprofeti obakungena ngizobethula ufakazi bamaphuphama bengekho right kodwa ngifikela seva right ngaphinde ngazi ngokuthi ngaphuke ngalweni ngoba yini umuntu wazisho yena ngiphinde ngibonge nakumkhwenyana cha khona kuhle noma bekumnyama ngicela umkhwenyana amaphila ngisithobisele yini soshaya izandla inkonzo zabona amen yabingelela kwingelosi lakwamavula kuvaliwe igama lami ngubongiwo waphosela kusuke endaweni yase-Vereleve ngisanda kumbonga kakhulu unkulunkulu ngengelosi lakwamavula kuvaliwe ngifike kule khaya leli besekuyinkinga zami seziningi kakhulu ngumuntu ohlalahlale mhlampe abe nemoya kodwa isidalo ebengihamba naso ingelosi yami ibingevalekile ngumuntu ophila ukuthandaza kuphiwanga kodwa unkulunkulu ungibusisile ngokuthi yonke into uma ngiyikwazi ukuthi iphile empilweni yami ukuthi ngihlabelele bekungasekho kwalokho kuhlabelela empilweni yami kodwa ngosuku lokuqala engifike ngalo kuleli khaya unkulunkulu uye wayemvula le nto wayivusa bazalwane bengihlabelela ngisho embhedeni ngilele ngizwa ukuthi umuntu obengihamba naye kufana nezazi ezaziphuma empumalanga zidukelwe yinkanyezi isibonakele nakimi ngiyacela unkulunkulu yaba mavula kuyoko kuvaliwe nalokho okuningi angakakuvezi akuvule kumbuleke ngiyabonga
2: amen shayezaezithi bakhonazima
3: amen bazalwane ngizobingelela ucobo lukababa wethu umavula kuvaliwe umprofethi wethu ungema bazalwane ngizokwenza nje ngikunqamulele izinto zibe short but sezize zayiningi ngisaba ngihleli phansi ngizothi nje kuleya product uproduct esasinikwe umprofethi yezidalwa ngangikhona la ngaphakathi usho ukuthi nami ngaba yingxenye engingenayo kulo campaign leyo ngayisebenzisa iproduct yamprofethi ithe ingakapheli nje kwafona iy'ngane zikamfowethu owashona ngo-2015 ngagcina kubona ngo-2015 ukunyathela unyawo lwami ngokuthi ngahamba vele sekuqatshenwe indlela okwasuke kwenzeka ngayo ngesikhathi kushona umfowethu ngase ngibisane ngiyaliduba-ke nje kwalona ikhaya ngazoyihlalela la emzini wami ngathi ofuna mina uyongifica kwami ngisho ukuthi ngalo product ngathi ngezwa kufona umfana ozalwa umfowethu wathi anti siza lapho nodade wethu bafika mebefika bangizela neyimanga ey'nkulu zokuthi kade umkhwenyana walengane lentombazane efuna ukuzolobola but uma wayo eyivimba ethi ngoba bagcina amasiko ngeke la kwakhe zahamba ingane zaze zazofika mina zathi unyaka wonke umkhwenyana besethu uyaduka uyahamba ayi ngafike ngazimukela iy'ngane kwakuhle zithe zihamba ngathi hhayi ngeke ile product kamprofethi le neminyakeni emingaka hhayi nangempela kwathi ngesikhathi kuzoyiwa empophomeni kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi nami sengiphansi phezulu nabakhwenyana ilotsholiwe ingane bazalwane ngibonge ugcobo likamprofethi luhambe phambili kukona konke futhi kwakuhle yonke into ngiphinde ngibonge lo last Sunday njengoba sasila insebenzo yaleli sonto esiphuma kulo ngithola imfihlo bazalwane yeminyaka mina nginengane egulayo lapha ekhaya ephithanelwe ikhanda ebeyifunda la eUNISA ineyitifiketi inabo konke inama-driving license kodwa uma ungayibona ungathi iphaka kodwa ayilona because ihlezi ihlele ekhaya ngeke uyibone futhi iphethe osiqumbi ithiwe idayisa yambe yenza yonke loo nonsense ihlezi ihlele ekhaya namanje uma ungasuka la uzoyifica ekhaya kodwa nje inokuphazamiseka emqondweni ngithole imfihlo ngale product esisuka kuyo njengamanje ngolosithathu ukuthi umuntu

0: senze ngani yami kanje sengitshelwa ngobe ngasekho lo muntu umuntu obese mndenini owathi nje ngeke iyaze yalungelwa leyangani ngisho ukuthi bazalwane asiqineni ma product asiqineni bazalwane imali khona yikho siphushe
1: ngiyayibonga mina mami mina uqale wafika la ekhaya wasebenzisa insebenzo uprofethi wakunika insebenzo yeyidalo ubukade usukade nesikhathi esidu ungabusayi ekhaya kodwa ungusebenzise ngensebenzo yeyidalwa kwafika abantu basekhaya emzini wakho nomntwana usenotsholiwe ngokusebenzisa insebenzo yeyidalo
2: kunjalo mama
1: waphinde futhi kule nsebenzo yeyilada kade siyenza ngesonto yabantwana wathola ukuthi umntwana lo phazamiselile ekhaya ufundile wenziwe omunye umuntu wasemndenini
2: yebo mama
1: ngensebenzo yala speak
0: ngensebenzo leya last week ngithola impihle yeminyaka ebekade ngayazi sengiphele bezimali ngiye enyangeni ngiyeza ngobeni akukho la ngayanga khona
1: ngishaya izandla zakho kakhulu ushaya ingelosi kamazi lavaliwe amen
3: sanibona abazalwane nami ngisibonga nokubonga uGcobo la bakumprofethi uMavula avaliwe ngisuka la Springfield nami ngisuka khona bazalwane nami umuntu obe nenkinga nje enkulu sekuneminyaka mhlawumbe idlulile labo ku-20 years mhlawumbe u-15 years na-40 ngokweminyaka nabokinto bazalwane futhi bekuwumuntu obephathwa yinhloko ekhande kakhulu ubaba wangibona wathi ngacushwa angivuzaba-ke bazalwane ngoba nobaba wayebiza ngegama lakhe ngangicushiwe esendini bazalwane kodwa ubamprofethi wayisusa then ngaso sonke isikhathi nje okucushwa lo eyi kwakuhlezi ukumhlupha kwakudlula kuphela isonto seyifikile le nto kuphela isonto elodwa wunye lungapheli eyi ngizithola uxawu le nto ngayilungisa ngani kade ngihamba abantu ngihamba nabanye abaprofethi kodwa lutho ngihluleka nezinyanga ngisebenzimide hayi ngihluleka ubaba wafike wayinqoba uba umavuliwe ngento lengihlupha wayinqoba ngezikuphela ingazange ngisebenzise iproject ngoba wavele waphuma ngezikuphela kusuka ngalelo lami ngaba-right ngiwumuntu obebhema kakhulu nogwalo ukuhlaza bekuthi maye ngenzile le nto engibeke ngibhema kakhulu nogwalo ngithi ngizama ukuqeda istresi sayo sivele sibuye kakhulu bese ngibonga ukuthi sengigula ngekhanda manje sikusele kancane ukuba ingqondo zihambe bazalwane kodwa-ke ngengilosi kababa uMavula avaliwe namandla akhe konke loko kwaphela ngi-right manje ngiyacela ukuthi ubaba kwandi kakhulu amandla akhe andi kakhulu abe ngaphezu kwalawo anawe ubaba wangisiza kakhulu bekumele ukuthi nje manje sengiyiphila phasi komhlaba sengiyanyathelwa kumandi ugwani nginesonto mhlawumbe awangawu-4 ngiyokuqedela inyanga manje kade ngizama angatshembi kahle angisawubhemi logwayi ngimane ngithiengibhema nabo hayi ngifanele ngisamile suka ngaleso sikhathi ubaba wangisiza angisawubhemi manje logwayi lokuhlaza ngiyacela ukuthi ingilosi yakho uba kumavulo lavaliwe hayi ipindi ngenelele ngingasawugwela logwayi ingisebenze empilweni yami yonke emkhondweni wami ngiyabonga
1: baba wami ufikela ekhaya unenkinga yelumbu
3: yebo
1: umprofethi wakukhomba wakuprofetha wakutshela ukuthi unenkinga yelumbu
3: yebo ngawundlayo
1: kodwa kusukela umprofethi akhulume nawe ngalelo langa akakunikezanga lutho kodwa wakhuluma nje leyo nkinga yakho yaphela ayiphindanga yabuya
3: yebo ma ayiphindanga yabuya
1: shaya izandla zakho kakhulu shaya indlela usemprofethi amen baba
4: amen bazalwane
5: amen
4: ngibingelele ngengelosi kamprofethi wethu umprofethi uMavula avaliwe ngicela ukubonga ngento eyenzeka lile empilweni yami sengiyakumashanela ngashanela njaniso ngithi umashanela njena ngachila ngokungaphakathi ngase ngiyochela nangaphandle uma ngiphenduka sengithi ngiyabuya sengizobeka phela iy'ntolo zami ithi ngalimela ma kusaba uzobona ngiyafika yisongololo elimunyama lihamba efulemini ha ithi ya hayi ngisondela hayi esondeza ngibeka phambi kwepishisa

0: ngihamba ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi and ngaqala ngaba njengomuntu ovuka inyawo kwathiwa nginomeqo into yakho yasuka enyaweni yahlala eqolo okwaba yona ke eyagcina yangenza sengihleli phansi so ke bengilokhu ngehla ngenyuka ngihambe ngicela usizo ngiphundene ebhedlela ngiphuma noma ngimthola umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi bephinde bengikhombe kwenye indawo kuthiwa yanejozini ngiye kuthiwa yanemanguza ngiye akukho nje la engingabuyi khona kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi ngiphinde ngihlale phansi khokhe kakhulu sadliwa iy'nkomo sadliwa iy'mbuzi sikhokha siphuma singena ngafika kubaba uMavula ngilahlile nje ithemba nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi inkinga isekhaya egcekeni njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeqa njalo ilapha ekhaya egcekeni nje iyaphila aqala nje angakholwa ngabona nje ngathi ayi engathi into eyodwa nje nala engihlale ngihamba khona ngempela ke wafika ekhaya kwami njengoba ayithembisile ukuthi uzoza wafika hey ngempela yaphuma into ngayibona ngamehlo kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda into nje owawungayi-understand ukuthi into enjani namanje nje angisazi igama lesa silwane ukuthi silwane sini saphuma siphila bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha angaze ngiphinde ngihlale phansi mhlawumbe ngiqeda inyanga yesihlanu namhlanje ngiyayihambela sengikwazi nokuya kuyithengela emoli sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into
1: kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

Aw sibingelele hlana sezantsi sanibonani lalelani bakwethu. Thola umavuthulula. Ngithi mina ngifuna ukutshela thola umavuthulula. Umavuthulula uzovuthulula yonke into. Into enhle ngomavuthulula, into enhle ngomavuthulula ukuthi uyakhulumisa. Uvuthulula zonke izifo esemzimbeni wakho. Uvuthulula odokoloshe, uvuthulula ibhoko, uvuthulula izinto ezibelethiswe ngabantu. Uvuthulula ichitho, uvuthulula yonke into ezimpilo yakho ukuthi ingayiphambili. Uvuthulula yonke into emendleleni yakho, uvuthulula izitha, uvuthulula abathakathi, uvuthulula iikhonkwane zabathakathi emzini wakho, uvuthulula iithunzi, uvuthulula iigcwagcwa zinyama, zichitho, imidliwa, uvuthulula imidliwa, uvuthulula yonke into dokoloshe zipokwe, yonke into nje etshalwe kungabe itshalwe emzimbeni wakho wayibelethiswa noma itshalwe egcekeni lakwakho. Uyavuthu umavuthulula uyalwa aphinde avule. Uyabona uvuthulula inhlanhla eyathwetshulwa, eyalahleka, uvuthulula konke izitha ezakuthatha ngesandla sesinxele. Uyawukhulumisa umavuthulula. Umavuthulula uzokusiza kakhulu, uzoyishintsha impilo yakho. Ngisho kuthiwa ke kudala ufuna ukwenza izinto ngezingenzeki, ufuna ukwenzani kungenzeki, thola umavuthulula. Umavuthulula uzokusiza ngale ndlela engeke ngikwazi ukuyichaza. Right. Ngicela ukuthi abantu beze kakhulukazi bawuthole umavuthulula ema-ofisini. Two, hey bakwethu, ngithi mina awufike uhlale phansi nomprofethi uphathe 350 noma uphathe 1000 rand noma 1500 sehlukanisa u 350 ukuthi uzofika uhlale nami kesixoxe mhlawumbe uhlole nokuhlola. Lalela, uyabona manje ngifuna ukukusiza. Isikhathi engibhekene naso nesikhathi engikuso, angithi esikhathini samandatha samathandabuzo ukuthi umuntu akazi ukuthi uzosizakala kanjani. Ngifuna mina ukukusiza enkingeni onayo. Kula ma-product enginawo angeke udabule ngisho ngabe kuthiwa unankingana. Ngeke phela mina nginophoqa inhlahla mina. Uma kuthiwa izinto ayisalungi ngokomsamo, ngokwani, ngokwani, inhlahla ngiyayiphoqa. Uyabona uma ngibona izinto zakho zingalungi ngiyayiphoqa inhlahla. Mina nginephakamo lasembusweni. Uma ngampela yonke into othi uyayenza ishona phansi ngathi ngiyakwazi ukukuphakamisa. Uphakamise emsebenzini, ngikuphakamise emsebenzi ebhizinisini lakho, ngikuphakamise kuyo yonke imikhakha. Iphakamo lona ekhaya elokuthi wena uphakame. Uyayizwa leyo nto leyo. Ngiphinde nibe nodlula bebhejile, befungile, bethi ngeke. Uyangizwa ukuthi ngithini? La ma-product engikhuluma ngawo abale, uwanake, uwabhale, uwazi. Ngoba ayasebenza kwenye inkathi, afika lapha asebenza khona ngokumukazelana, ngokunikezelana. Uyayizwa into engishoyo. So udlula bebhejile, hayi futhi uzokusiza. Uzokusiza ngisho kuthiwa babheje bathini, bathini, bafunga, bathatha into zakho bawegqiba. Lale, mina ngikhathala ukuthi-ke bakhiyele, bathathe isikhiye basilahla kuke. Mase ngifuna ukukusiza, ngikusiza. Right-i, angeke ngakhohlwa-ke. Nathi into enye into engiyenzayo. Ngifuna mina umuntu owavala. Yabona uma uthi wena uyazazi ukuthi wavala. Awufuni ngihlale phakathi umprofethi mina ngavala. Akukho kwami okulungayo. Uma uzazi ukuthi wavala. Angifuni nokubahlolela laba abavalwa. Noma uvalwe ngayiphi indlela. Awuphathi imali. Uyazi ngizokwenzela ngamabomu into engenzima. Ngiphathela nje imali engango-550 rand. Wena uthi mina ngavalwa nje. Umprofethi ngavalwa. Noma ngizazi noma ngavalwa ngoba phela zokubalela mina izinto ey'valwa ngazo umuntu. Wavalwa ngesipokwe. Noma wavalwa esidulini. Noma wavalwa emsamo wakini. Noma wavalwa wasetshenziswa ingidi ukhiye. Noma ngayiphi indlela owavalwa ngayo. Maku ukuthi nje wavalwa, abantu bavalwa njalo ngisho emanzini. Abayazi abantu ukuthi uyavalwa nasemanzini. Ngiyixoxa ngelinye ilanga leyo nto leyo, ukuthi umuntu uvalwa kanjani emanzini. Right. Kodwa uma ngabe nje wavalwa, wavalwa nje,
uyazazi ngifuna lono uthi mina ngiyazazi ngiprofeti ukuthi ngavalwa yes wena nje futhi awudinge ukuhlola awudinge ukusho lutho nje uthi mprofeti ngicela mina nje ungikhulule ngavalwa ngicela nje ungiqaqela nje impilo yami ngavalwa ngizo iteke omunye uyavalwa angabathola abantwana omunye uyavalwa angaganwa okanye angagani omunye uyavalwa angasebenzi omunye uyavalwa kade lisebenza ibhizinisi lakhe lishone phansi lingaphinde livuke omunye uyavalwa kuningi kuvalwa bafowethu mabe kuvala bakuvala ngayo yonke indlela phela mabe kuvala bakuvala ngesipoko bakuvale ngebutho bakuvale nangezizwe imbali kuningi izinto abakuvalwa ngazo ezisetshenziswayo ukuvala umuntu mina nje osiyamauthi nje ngavalwa woza kimi ufike nje ungahloli ungabuloku wenzayo ngizoyibonela okunye uthi nje mprofethi mina ngavalwa ngicela nje ungisize ukuvulela into zakho uzokusiza allright kuningi ke ngikhuluma ngakho la ekhaya thulani isibani semfundo osiyami ngiyazi ukuthi abanye bayile ema-ofisi siyaphela abanye bafika bangasithola ngicela ukuthi ufone usibhukhe manje isibani semfundo ngoba eyi siyaphela kakhulu siyaphela abantwana bayasithatha kakhulu isibani semfundo ngicela ubhukhe ufone nje ofisi enambeni yase-ofisi usho ukuthi ucela isibani semfundo uzosifica sibakuthathe bakubekele sona eceleni ngoba utho kuthi omunye umuntu usuka kude useyafika e-ofisi akasasitholi isibani semfundo fona-ke umngcono uvele nje bakubekele sona eceleni ufuna isibani semfundo bakubekele eceleni siwu-150 batholeleni abantwana besekeni abantwana basithole isibani semfundo si-right kakhulu for abantwana isibani semfundo okay udluleke lalela thola uma-1000 naku December ufikile manje awunamali awunalutho awunanto nje echumayo awunanto noma nje ke ongakwazi ukukhava ngayo izimo obhekane nazo azangahamba kahle usudinga nje imali uthola uma-1000 uzokusiza uma-1000 ngampela ugo emalini ujikelele emalini masikhuluma ngoma-1000 insebenzo yemali i-product yemali okay ngine-product enye ke entsha efakwa la esihlakaleni evimba izitha lalelani bafowethu izitha zikhona izitha yiphumile uma ungenayo into yokusivimba isitha singaze sifike kuwe kuzokwenzeka umonakalo nginovikizitha uvikizitha ufakwa la esihlakaleni sakho right uvikizitha ufakwa esihlakaleni azifiki kuwe izitha uyangizwa azifiki kuwe uyazi ukuthi njengoba nje kunelesekuqala ikhathi eyiphithizelayo uyazi ukuyithole nje unezitha ongazazi noma ziza ngayiphi indlela isitha kumele sifike kuwe noma sizokudubula noma sizokwenza okubi uyazi ukuthi uvikizitha usiza ngisho eyitheni ebeyifuna ukwenza ububi ekhaya noma eyifuna ukufaka okuthize ekhaya ziphelelwa ngamandla zidikile ikhathale ziyeke angiphathi ke wena ma umuntu oyaphakathi kwabantu njengoba nje vele ngesigwema ukuya kwaphakathi kwabantu uthole uvikizitha ufakwa nje esihlakaleni sakho akusiyo futhi into embi uvikizitha nje wazi kufaka kahle esihlakaleni sakho uright awunabungozi awunalutho ubhekene nje nezitha ngisho ngoba kuvikizitha-ke usiza ngisho ey'gadlweni babe kugadla noma ngaluphi uhlobo lwesigadla uyakhona ukuthi manje uvikeleke ngovikizitha yayibona loo nto sidlule-ke kuvikizitha hey nginey'nsebenzi ey'ningi mina uyazi anginaso nesikhathi sokuyichaza kakhulu ngiyaye ngibone nje ukuthi ngampela anginaso isikhathi esanele sokuyichaza ake ngisize nje omama nginovuka mama mina umama bakithi athule athi tu ongaganile akathi ubale nami athole

kama othi mina ngilahla indoda othi mina izinto zabo ngoba ngithi uvuka mama nje ngimvusa umama be umama ma yayizinto engishoyo uvuka mama upasobe kodwa ngiyangithi nomuntu ongabatholi kabantwana uvuka mama unumber one ngale kokuthi sinayo kwinsebenzo nje yomuntu ongabatholi abantwana kodwa uvuka mama unumber one ingakho-ke ngithi wena osebenzisa uvuka mama ubhasobe ikhona ingozi engahlenzeke ngoba phela uvuka mama ungakhulelwa hheyi ya lapha nabu uma unganakanga ungahlali umntwana impela ungahlelile so-ke kumele uyiqaphele right bese-ke ngiba nensebenzo futhi yobaba uvuka baba obaba-ke ngibakheni khanga kuze kuyovala nginovuka baba nginojusi wobaba oqondene nobaba amalumbo kodwa amalumbo both side ilumbo ngilapha kwesifazane kwesilisa ngilejuse eqondene nelumbo ngineyinsebenzi ey'ningi njengoba ngisho nje angikhoni ukukhuluma ngazo zonke lezi yinsebenzi nginobhonya umthakathi ohluma uhlushwa abathakathi ekhaya nginobhonya umthakathi nginendlabaloyi yabona-ke indlabaloyi ubufakazi bendlabaloyi bafowethu ngimangele hayi iyabadla hayi iyabadla ngampela kabaloyi yabona ma indlabaloyi akuyona into umuntu ophethe indlabaloyi akayona into yokudlala ubufakazi bendlabaloyi nisazobuzwa siyaqala-ke siyabudedela kulo leli sonto esiya kulo ubufakazi bendlabaloyi mina ngimangele mangele yebo onke ama-product ethu anobufakazi obuqandula ikhala ngiphinde futhi ke ngikutshele ngejuice yasembusweni lalelani bafowethu le juice izinga lokwelapha kwayo ngilinyusile manje phela into uma uyisebenzisa uhlezi uyi-upgrade noma ulinyusa izinga ngithi mina angisenandaba ukuthi unasifo sini manje woza nanoma nasiphi isifo manje uyangiza ukuthi ngithini ngithi mina woza nanoma nasiphi isifo ufike ungitshele noma ungifonele ungitshele ukuthi uyazi-ke enye into enhle usuyakwazi manje ukuthi usho e-ofisi noma ufonele mina noma ufonele i-ofisi ukuze ngikwakhele ijusi eqondene ilapha zonke izinto kodwa kukhona ezinye izifo okuyithola ukuthi njengoba nje ngikhuluma nangamalumbo ikhona ijuice ewu-550 lo iqondene nje nelumbo nje ngqo noma ngabe nhlobo yini yelumbo ehlukile kule elapha nje izifo nje zonke uyabona mhlawumbe usunesifo esesikuhluphe isikhathi eside akungitshele nje ngaso leso sifo mina ngizokukhandela ijuice eqondene nawe ngqo uyabo ngiyakwazi ukukhanda ijuice eqondene nomuntu ngoko ake ngikwenzela isibonelo afika abale umuntu izifo ey'khona abese emveni kwalokho aphinde futhi umuzwe ukuthi hhayi athi nodokotela bayehluleka ngathi kwehluleka wonke umuntu nohlelo nje lokuthi mina ngilalele ukuthi isifo sakho senze njani thothi kwesinye isikhathi hhayi ngizothi nje thatha yona ijuice le asikho isidingo sokukwenzela okusha kodwa kwesinye isikhathi ngeke ngithi uma ngilalele ngizwe ukuthi hhayi le nto ihambisana mhlawumpe okanye na nemimoya emibi okanye ihambisana namalumbo okanye ihambisana ney'lwane nezizwe kanjalo nani bese-ke ngiyazi ukuthi yini-ke okufanele ngisize ngayo lo muntu ezoqondana naye ngqo okanye ezoqondana nesimo sakhe nje ngqo uyabona yebo-ke kuningi umuntu akusebenzisayo noma abantu bakithi abayithona insipho yala ikhaya iyasiza ungabe awuthandeki unesichithi kwezibe muhle kwezithandeke yayizwa leyo nto le ya uphinde futhi uzothola nosawuti wala ikhaya thothi sawuti obomvu thothi sawuti omnyama hhayi bakwethu uzolala ubuthongo uzolala kamnandi ungalokhu uhlushwa izinto egcekeni ya ukhona nensebenzo usawuti ojwayelekile unawo uthole usebenzise khona noyelo usawoti bakithi nawo uyasiza kakhulu kuwe emzimbeni wakho ugeza ngawo
ngaqhumana ngawo

Sa wo tuwa like kaya oyele. Hii maninga ma products like kaya. Nami. Gigigigege nga wabala onke. Ngoba maningi. Kodwa ngithi mina mawufike office bachaze uze bamnike isebenze eqondene nawe ukuthi inkinga yakho yini mabu ukuthi ngampela usuyazi ngokulalela ukuthi wena uyabona ukuthi yezokulekelela kuyikungcono ku right ke lokho mhlawumbe ukuthi uzofika uthenge leyo nsebenze eqondene nawe kodwa futhi njoba ngisho nje ukuthi ay ake ngitshele nge product entsha ke enye ukuthi masha maningi yabona ngine product entsha kodwa bengingathanda ukukhuluma ngayo emoyeni hey kodwa mayivele abantu ngeke bayazi ngaphandle kokuthi umuntu agcine ekhuluma ngayo uyabona ay uyabona ake ngiqale ngibeke nje ngibele umuntu ngoba kuzodeka umuntu oyimisele la uthi wena la ekhaya inhlahla ayikho kini nawe awunayo inhlahla uthi wena impilo yakho ayikho nje into elungayo echumayo kuyaphambili kakhulukazi makuziwa ngasemalini ayikho into ekhomba ukuthi imali uyokube nayo noma iyokuyihlala esandleni sakho eyi awuyinika isikhathi uphathe nje imali uhlelo lolo lusecheni lo ukuthi akunayo indlela ngoba abanye bayibuza ukuthi awukati umprofeti useyathwalisa ni cha umprofeti akahlangani nento zokuthwala uyangizwa ngithi kodwa ungaphathi imali engango 3500 mawuthi wena mina umprofeti wami le business labe ngikulo mina umprofeti wami engifuna ukuthi lisimame lichume lena ke insebenzo edinga ukuthi wena nami sihlale phansi ngoba ake kutshela isizathu ngoba la akudingeki umuntu ongeze ukuzihlonipha nomuntu ozoba idlapa ngoba le product yona idinga okokuqala nje iyamdinga umuntu oqondile ongenabo abantu abaningi empilweni yakhe abangena ayifuni nje umuntu ongasihloniphi ake ngithi mawungena ake mawungakazazi nje mhlawumbe ungakabinayo umuntu othi wakha naye at least akube khona umuntu ongcono oqondene nawe ngqo oqondene naye othi wakha naye ya angeke sibale konogwaja bentaba kodwa mina ngikhuluma ukuthi nje yiba umuntu oseqondile onomuntu nobabo wesifazane wesifazana noma ngabe babili noma abe bathathu ke kodwa bangabantu abaqondile ngoba phela abantu basithatha isithembu angazi ke wesifazana azange sibone kodwa nje uba umuntu oqondile ngoba idinga umuntu ozihloniphayo nomuntu ozazi ukuthi ufuna ini ayifuni umuntu ohambe ebhabhalala lensebenzo eyemali mawukhuluma nje insebenzo yemali kanti futhi injalo lensebenzo ayizukusiza wena wedwa yingakho ukuthi awufike uhlale nami phansi sekuyoba yishwa mawuthi anizwane egcekeni ngoba nalabo ongezwani nabo izobasiza ngoba phela le product le ifana nokuthi uyayitshala la ekhaya wonke umuntu ola egcekeni uzophumelela ngoba awukwazi mawuyisifikile la ekhaya wayisebenzisa lendlela engisho ngayo ivulela wonke umuntu ola egcekeni wonke umuntu ola egcekeni ngisho kuthiwa nizwani ke akusho lutho izamsiza izomsiza ngisho kungezwani kodwa umuntu oyiphethe
wena umuntu oyinsika yayo.

0: odwa.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makabonge uNkulunkulu wezimanga, uNkulunkulu odala kungekho kube khona, uNkulunkulu ovula lapho kuvalwe khona, kungaphinde kuvale muntu. Simbonge ngempela uNkulunkulu empilo zethu, umprofeti esikhulekela, umprofeti esikhuthaza, awubakithi esifundisa izinto zempilo, ukuthi impilo iphathwa kanjani, impilo uma ifuna ukuphunyuka yini okumele ukuthi uyenze. Simbonge kakhulu uNkulunkulu ngamacebo akhe amahle, awubakithi usho njalo, unamacebo amahle ngathi okusiphumelelisa, okusinikeza ithemba nesikhathi esizayo. UJehova igama lakhe akenziwa ngamuntu, kodwa usivelele ngokwakhe. Ukhathalela ukuphila kwethu adelo kwakhe, awubakithi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, amazwi mancane uNkosi yami. Right, sihlobo sami, ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya, umAfrika wama-Afrika. The Kingdom Nomics, uSwahla lo mprofethi. Sahlulampisi ngadlangadla, sihlanganisa amandla, sifele emandleni. Inkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini. Duma lonke maluye kuNkulunkulu uSimakade, awubakithi. Ya, angikuphe izimemezelo, angikuphe izimemezelo, yes. Namhlanje laphaya eMtubatuba kwaMadolo Center ebhilidini la kaMadolo eSaloon kwaNomi phakathi. Namhlanje ngo-8 i-ofisi liyavulwa, ngo-10 uyaqala ukusebenza umprofeti. Okuzothi kusasa ngolwesihlanu sibe naye laphaya eMpangeni, Union Street, kwi-building yasekhemisi. Number 15, uma usujika okwesibili esinxeleni, uyeza nje uyeke lapho ukujika kokuqala esinxeleni, ukuyeke lokho, uqhubeke nge-passage uzojika eminyango nakuwo phezulu u-office number 15. Ukhona ke umprofethi kusasa eMpangeni. Kuwena odinga i-1-on-1 ulungise u-350, yebo, uma ngabe uzohlola noma uzoxoxa nomprofethi. Uma ke
2: adinge pain nje ebila iphelile, leyo pain bengiya 6 times e-toilet, kodwa ngisasebenzisa ijuice yesibili, kodwa manje sekwehlile lokho, ney'nhlungu zehlile, yaphela naleyo pain. Ngoba njalo nje bekukhona ephephezela la evele ithi phephephe, kube ngathi ngisiwa ama-raise.
3: Amen. Unkulunkulu wami hlaba nomona wethu.
4: Okay, omunye bani?
3: Yebo baba.
5: Ayijuzi imini ngisizile kakhulu. Ijuzi benginento ekhuphuka bengicina, ngingakwazi ukulala ngesayi, ngingakwazi ukulala ngesayi. Ngize kube sengishale ngilale ngibheke phezulu. Ngalala ngibheke phezulu, vengikhwehle mhlawumbe kabili noma kathathu. Kodwa ngide ngaphuza ijuzi, ngayiphuza kuthe kwe-6. Ngakwazi ukuthi noma ngitshele ngilala, kodwa ngikhwehlele. Ngizwa ukuthi kunento ebenyiswa ngathi iyakhuphuka iza, liyikhwehlela liyiphuma uma ngiphuzeyo. Change usuku le-6-7 abantu bangento ekhuphuka nje ngathi isigaxa nje la, angafuni ukuphuma ngathi abambeke kuba ngathi yehle le nto lengiyikhipha njalo ikhohle lekusuka lapho angile nge-choice. Te ngakusasa ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje abona sengiyi-right manje, noma ngakaphili kahle hle, ngisaphuze kodwa nje angisiza kakhulu, ney'nyawo sengizizwa nje ngilula.
3: Inomono wenuubanomunye akusona isikwash lese
2: ijosi ngisizile bengiphathwa zinyawo kungavumi ngihambe. Kodwa njengamanje sengiyakwazi ukuhamba nesha indawo eyibanga, ngihamba ngey'nyawo, ngagibelile noma ngiya noma ngibuya, ngingabi nankinga futhi nokusebenza nje, ukwazi ukuthi ubuye usebenze nasekhaya noma kade uhambile. Ngiyabonga.
3: Yebo. Okay, lupasi kuthathe la e-ofisini laseThekwini, kuthathe e-Sango House.
2: Ijosi ingisizile kakhulu. Bengiphathwa ama-alsa, ngiphathwa izinso, ngilunywa nje, ngivalwe la imilenze, phathwa

0: emprofethini ngomshayela ku 082 098 1282 082 098 1282. Lezo nombolo ke ongashayela kuzo, 1-on-1 yethu u-350, ihamba nensebenzo 1,000 rand, asifake insebenzo zekhaya 1,500. Ungakhohlwa ukuthi kulesi sikhathi futhi sinensebenzo yethu uqondanisa, hamba uthole-ke uqondanisa, uqondanisa izinto zakho kulokho ofisa ukuphumelela kukho, okade uzama kodwa kungahlangani kuphambane, uzokwazi ukuthi usizakale u-350 rand kuphela. Now wonke kamanye ama-products bakithi khona esihlezi sikhuluma ngawo, amanye kade wabala manje umprofethi akhona e-ofisini ayatholakala. Hamba wena e-ofisini uzoyithola insebenzo oyidingayo. Uma kuthi unenkinga mhlawumbe awazi ukuthi yiphi insebenzo ozomele ukuthi uyisebenzise kule nkinga yakho, uzofika ubonisane ne-ofisi okanye sidlulele kumprofethi simbikele udaba lakho, bese siyakusiza-ke ukuthi yiphi insebenzo okumele ukuthi uyithole. Akube umbuso wodwa.
1: Phila bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba a-right ne-HIV ayisebe. Eyi, ithengeni le juice bathandekayo, eyi iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele njwa nami nje, ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
2: Prophet DK Smia isahluka mbisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo kanye nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
3: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlume. Ingisize kakhulu le juice, ifike iyahlakaza, iyahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
4: Bayawubona baba uSibiya, uthela nomama majola e-flex staff. Yeyi baba uSibiya, ave umsizile ngejuice yakho leyasembusweni. Ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibingasalawuleki ngayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senze ngicabanga nokuthi ndizame at least, ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini. Ukuyifumana ndizawucela ubundazisa ukuthi eyiphi indlela endingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzithengisela apha ezilalini, ngoba abanintsi esebeyazi abayifunayo ngoku sibethwa yimali yokuya etawuni. Ndiyabulela kakhulu baba uSibiya.
5: Sanibonani, sanibonani, ninjani? Sithemba ukuthi niyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi, iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle, masebuya kumina sesiyilungisile izinto, sathola ukuthi sesinenye inkinga, induku ayisavuki. ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasi.